0: eng Nandi ako maswek chemjindos inyoruet eng 91.8 FM.
1: Meame nengutum komi nengatip. Mami yamune imwa tuguk chechang anan iyalogu komasin ako masi yegetyeme ilitit ngolyo ako mi oret agenge nechulat nekemuchi iboishe. Kiboishe nitani asikecher biik eng kasarta age tugul akobo kamanutiet nebo kemwa imanda.
2: MOFM
1: 91.8 Kapsabet.

0: ama api ke chang joy be tama na kwak kwak ne edira tamus akala ki jangi maginga ko londo no koy ni siyasa ak ni ka kasene ba siyasa ingo mo ne rek siyasa ni ngulo ne tinye kenya aka mi ti ke timi ak tek pour yene ko len jim ke timi ki baray ko botu tik sama ki ko botu tik yo ak ye gu yo king mi sim ko sir siyasa ko nambas kat ki ni ko ngitu bi ko tulwe ak ti ko ko len jim ke na bo no ti ak du yo ra du re ta tin to ko 2017 2022 na bo no ti ay ngitu yo ra ke na bo no ti rani ko kemang lo jadi tingkap saile ago lo so bika bo bin rani ago ko mo le wenda gi jiru ki ta gen gen block piara no united opposition bijo en kasa bu kwa ago mi ti kora gi bi mo ni bo gi no ko le ji gir dai bo ti den bu re ru ka ngata ni ka sir baru wet tu ki waya mu ko go le wendi go tutos ak linda mo nanchi wenda gi ne mi di nyoro mo ngu jukyo to Ngir uno lo beto siasa, kongo le puesta, o lo wanda wakitie ke purgeno mo kaleji. Kwa kutu, united opposition, agatle pa ke siman siasa, ne wakongo e tipo siasa, e mwetan. Chita nu wetangula, chita nu mudavadi. Kupi to wakunit ka ke siman siasa, e mwetan lejo. Kaka mwopi ke mwketien, chubu wakutu yutu kutu sifuna, akon malala, mi jida fa ne mi yagne jida ne gure ta we mi ko kal ni bi cerwo ni jaka ba uritu dage ni mako muji kal no mo ni mako muji mudafa de amako muji wata gula siasa ta bosta uji si siasa na bosta ne ko wenda ndo wendi wara eric ko tonge tuna ta opposition ko goi na fasi kita no usi buna ko running mate ni ba united opposition ngo mo grani yizuta ni wangeti ka bosta Kutu mo bati ko subet mo dafa de. Je suis tenu bi da postal ko tu ko ka subet ti tanu wa tangula. Mo kutu ko wajo mo gere ko de. Rang se ti ngo mi mo. Mo ko nyor dafa ti tanu ko ra tubuna. Kutu ngo ra ka subet no bi kemi gete. Ko wor ko li ti tanu subuna kutu ni a chance ni ki tom ka gere Kenya ni na to position ni ko ra ni mes. Wenda ku no ko tu ko ko ge ja ka ke ti tanu ni mere ka ta shakwa. Ko ju tanu tu ni detail ko ko ta ka lo mo shoka. Atarali omiti kora gele numbers tibakura dekmo kora gele eric kura ko numbers mutorani ka ko manda bi op tulwe ako bidwa to kisi ni ko manda ko manda mele da koita ingel gele uru ka nyata 2020 2022 kuri ko su uru ka nyata ole to ko no ka supi bika monde ganya o kini ka mwa ko no to ni mujibodi ka monde ganya ako longe bi chukora ile udinga lakini kidne ki yake monde ganya ako ngati president uru ka nyata ko ki wala pika monte kenya ako goy ko subet u jamara buto ako buri jukura kura ni kinyo rela utinga un million ta genga nege yori mi jontu ko joni ko ki bitu ya te sem sem ak tuki mu jukwa ko guno ako nka sinyi rani pika monte deputy president de bay mesa kenya ko ri moy tonga po du te kwake ko la jama ge miyoto ci da ni tun moy uru kenya ta ci da ni tun moy rela uti ni ka ta shakwa ako lon ka ke unka utunu di bunota ngura di ndapi ka monti kenya kuru tini kura million tisabe 7 million ako amerika ya sabu kito 7 million ako amerika ya sabu kito kwa lenji utkutu si virana kiko wachika lonto mshoka kwe black piara nipa nipa ine nipa ino yunato opposition picho asili yandi inua nipa wakamba akuwa kikuyu kuma loji kura ni million na ye kwe kusokon nkita si virana chepa kusubi kura ni million na ye yuku million sokon Inge tisi jepa kwa na tempea Aktimi kwa nipa kwa sifu nani Tine kitu milioni ta genge Kitu stano tinye pije United Opposition ukura Deng mese nwa amuki kwa isabu kwa Kukura ni 10 million anda baf Ako topo za mkura Achi yake pika apka pika pika rino kwa lenji Mbono tine kitu nye Kitu nye kura ni kwa kwa 3 million
1: Kitu nye rani kura ni kitu nye kwa diya
0: Jepa chibo uvaru wabari Jepa uvaru 2 million kisu sani kitu nipi kaka burgeno kwa kwa njini kwa 5 milio kutom kesom lakini chukutu nye 10 and above kutom kesom kimeja asikia kia maang meso na chigili chigia hii esapu nye chigia hae burgeno kwa njini kukuno na makasko ya drawing board bi ko kolin ji ni ak reer gele yi anu ki gi bu te ak tu neen ñolu yaay ak ko bi te batay ko ngi
2: kula pamoja kucheka pamoja na kuomba pamoja. Haya yawe nyenzo za siri ya upendo wetu kama familia, kama jamii na kama taifa.
3: Kupata pamoja kama Skiza Tune yako, dial star 811 star 620 hash.
4: Kita setabu atau nak buat media maksudnya, nonton gua apa ni, ne pcine it nonton gua emo FM, gua kebaikan media maksudnya. Kau tiap macam nyorban, agen, ikas kenal, nonton gua kau setahu kau agen betul nonton berani, insight agak tuan, igeri leh itu ni media maksudnya, gua download ni in sim mengung, nonton gua media maksudnya, gua nonton gua amon alenjin mago siringi in media maksudnya, nonton gua tiap macam ikas lagi ngalal de in radio, in lobat itu leh, in tetu tiat nyotan itinye media maxweve imuche iwekta ko igebe bertane gi ngolole godimaje mita tutye no sire no jumapili go itinye podcast notan go media maxweve podcast ko te tutti kyota jugo sirin te tutti tul jabay mo fm jagira koden en ore notan ne bo musang na tetap kasare media maxweve inoru mo fm kasarta ga tul mago sirin ki en apinonda ni kebe bertaga tul le limiten ta itinye to internet ko to ge manden lombaga abet kitio radio kidogo igeri le itinye media max 7 simangu ora abotun agoba world cup nota ne teze tai ne me nota ne ba olimba america e me nota ne ba canada age me nota ne ba mexico hanago mexico ko k24 live stats college in ec ger shigage ga tunne teze ta agoba radio se juton ngegon nagoba nota go statistics ba radio ta ga tul ko gonen k24 tv k24 plus or k24.digital nota go teleled ne timi taga tugul enyotan go tugo go belisa na go gibel inyoru tugul player performance be go urere ni kigo go ndego li shekyo da jachang ibo run gora go be enyotan mongo lenjin ni geitu ne urere ni nyone na go predictions anga to go tuna lak tugul jota jibo to banta notan and all bantas as the tournament unfolds otan go lenjin ni borun ki aga tugul ti ni go urere go shekyo da jibo world cup tuko grau na k24 live stats so notan go mongo lenjin k24 for live stats in your chinige kaka tu le makinige utinga gure yo shekyo tan cheba world cup en ore notan ne kararan.

0: Dinamo FM ko ninyo tugul dakikoshek chekosir ko 19 en saa 2 nebo asubuhi. Hamae kasinyo isiko sabinda kinyo kinyoru Councillor John Ruto. Councillor John Ruto ko kano yomi sine entai lakini goge manda kidogo wa ingarurun credit. Lakini inge kasi Joyce Kusobindo, anyo genyuru Councillor John Ruto, kechakta en gunandon, genyuru BK Chang Shonga lalso, en betu noto nubarani. Gini wakiti nige kuye kwa wasoms, genyuru BK Chang, sima ikne nyun makosa, noto nhamache nyoto niga si ilingwa naga kage ina ilingwa naga tarene nafas, enore nagarada. Lakini star 441. Wale njini miten enye, miten 2000 che miduga nota nambari moja. Lakini yen ngune, hagire nyota ngu miten ofana guna negararan kabisa. Yen kama samba bigibigi, namba nenye, namba bigibigi duga namba 3. Duga namba 3, namba bigibigi jo 150,000. Hagire guna bigibigi taman. Nguna bigibigi taman, wakakuma kituge ile chine ke alwanyil somok, anangu wanyilanguman. Hago tichilil bigibigi kumiten bonus na basiling 200, anangu 500, anangu 1000. So, geri legal enduga namba somok, namba boda boda ina mjini ge 150 agenge na genge 150,000 cheba boda boda ananyuri chige bonus na ba 2000 mi 500 mi 1000 gen star 441 hash arabu jo isko sabinda se gas Councillor John Ruto
1: ya mune
0: eri ha bye bye Joyce
1: kongoi kapisa ena basi ni gori gono ngo berure njoba mune isi bi malai kunyo luge tegis kema ne ngalale karimwa kabisa kengalale nakubo ngale chuko kutuyotke opposition ako tesetabre suteneneken kongalole kusome kura mamangu vike kikindo uvisi nyongo ngalala tena ngalole unberi miten chita nekwa okongiti walole kabisa kumwae akubo president otane kukimamo chobo opposition chita mwabire kongeten opposition tanyo vire la serikani igere kumange biche watu rono rono pia saurelia ene mwala wando kamsa kwa gere ni limbo kakafu laibe yo mutko miga nusa yaani kumwala wane kamsa kubo mresu tengu mwa ema na ndugu kegiko ya ibea ane miga lastu kitumio visi CSS au PSS ala au minister ega na umyanu umyanu sinyongu kumkongete mresu tenu nega kungalala kita kena mwajote si eri ini nyoro nguni bige ne linyore bonaro pomet kuma go gaida mo inyoro bi taman ni ngwana ndi go mwa ungo le ndin ho mo ge bi reser ga le gige tere amma jenne ge ngana na go bogora i sene ta jeru yo ki go nyoro yo go go nge ga bi ta bu se ke bu ne bi a go ne ne ne nge no ne ne ti ne reser se eh ni du mu ti ti ya ne ni mamu poi si è tipo mia tena o che non può volere presente lì a cosa beh ripeto si è come cotto ma che è tartavo tamna o che non è e mi serve che ha da una tarito su un ti capo l'ignone a rocco un mattino tai so di se qui chi gli deve avvia to l'andu a cui un gen capisa se ne tai te ruio cali hanno se ne tai chi come va a c'è il muro con me lì quando mi è te ricche c'è se ne tai mi tempi esco la gore kupiyes kuhuru kwa sisi kwenye nekabite kujo nebrasi yungu mwanole lakini nii piyes kuhuru kwa liyaro megurtu ye kwenye amalo sub-county ake nga nalga msa enda abuse stibu nivi kalyan amagi kiyono chita nekubare nye sana nini weri tabaramu kitu mko liyango tkongunu uomo mila inu kalyan amagi umbi choko lo kinge chengwa tala ki kumite choko kibano sende kuhuske mnyano ama chike ngono ajina tuvaisa chiba presi tengele njini kiumbi kapka koro omogi kose chute nda seni chukoko mongi eno tirasma saa chuka eri nena mwato lejiti njena kama ti chendo singu kani ya mwato chesi kose tore la inu tinye kore eti nara eni mwes poche ma lebo kaya ama chagi kes kese tore nmila sa abo kwa kilo tko ni yi ombo kata
0: Ongo Joyce Kusobindo ndamu ni mwisho mwisho kwa tila kidogo ndamu ni kagasa kabisa ngalale na watu nige ngalale ngungin betu nubarani Joyce Kusobindo en oret noton ne kararan gogoib nafas noton go Bishop Edwin Arap Tanui gomwachi kongoi noton go kandoik tugul en yoton chekoitita kotoret noton go en kayumanik chebo toretet noton nebo konoret nebo senge nenyinet Esther Sawe neikonori en betunoton nebo kosomok kasi kokiai arambe en betunoton kobo mut kokomi komie kabisa birik ab radio chokoyoki kitu kidogo kidogo Charles Arap Kering konyorchigei 7,000 lani koib nafas Edwin Arap Tanui gomwachi kongoi nyamdi noton go Sami Jepsi nukukoyito 35,000 kwa entorete noto nebo tetutik tukul jetinye gei ak noto nukukonore noto nebo Esther Sawe bili nebo sibitali kukungoi kabisa MD Jepsiror noto nebo Kenya Seed Mishra agine nege MP kukukoyita agine torete nyin kuboto noto nuku Buseki kuboto Onarebu Mugun Onarebu Merian Kitany Onarebu Meli noto nebo Tinderet Onarebu Arap Serem, Governor Arap Sang, CPA Julius Ruto, kuboto PS Kiprono Rono, kuboto Area MCA, noton go Moz Bay, noton go ibn Nafas, kumuwa wago ngoi Edwin Arap Tanui, entorete nugu gochi inendet, engasarta noton na uye noto gayumannik, chibo torete tab konore tab Esther Sawe, noto go senge na nyinet. Omagora, Edwin Arap Tanui wale go ngoi, en hebo ishe chukuta Arap Kilach, kuboto Charles Arap Kering, kuboto Francis Rono, itab ketige nyondon chogoti ngwen changao gati program menyo takabisa agui gosulda kumye gayumani harambe niko gien bitu nato nabwa Jumapili taki mwae pole pole pole kwa iti family tukul nabwa Edwin Arap Tanui niko abete tab sange na sange nyin nato nko Esther Sawe nikikunuri yen bitu nato nabwa Jumapili lende tukul en tukul ugungo ingo ndui chon MD Jepsiror PSK Prono Rono Mishra Merian Kitany Otara Meli Governor Arap Sang CPA Julius Ruto kia ketul kubota Radio Colas shugo yoki gi noton go Charles Arap Kering in bongonuti chondon chongo bo fundraising in betu noton go bo amut kimi kora kipakenge agetese tatule in bongonuti tul agoi betu nebo kasitab somok agoi gegonor senge mutya mutya mutya mising daigo shoko tipte moglo in sambili nebo asubui gitese tatule in kipakenge in tetutye noton nebo mwa ole kumwa ku ole u goyami Steve goyami sin Councilor John Ruto agere chifu ipke jutu waginye Engo masata nipo conference Lakini daigo shoku tipta maglo Insambili nipo subuhi Star 441 Wale njini Mituali we duge nota nipo bigi bigi Namba duge nota number 4 Agi nyurchigai bigi bigi nipo 150,000 Kenya shillings Angma kitu uli yalo kanyilisomo kanyilangman Agunde takuba chitugul kabisa Bigi bigi taman Tom genyo uri chito atakenge Niko aljige Lakini yogere bigi nyota njiga akwal kanyilisomo kusomo Tes kanyilakenge Agi nyurchigai bigi bigi nipo 150,000 Gudutum gogo ningi Ina ile teleli Baranda nipo nyurchigai bigi bigi na 150,000 anako tuge nyoro 200 anako 500 kwa mate yalishe itelelsi en nyondon star 441 hash duge number 1 Councilor John Ruto bye bye Councilor Kansala John Ruto ngeta ngeti line ni ngeti mega sakse kansala ngeta ngeti line ngung kidogo agere nyotan ge mandai tugul a chicken system it kine kai geit kidogo asige wegen ke ta sang ge bagenge honge manne ndai ka moja tugul a resetten system it agenge sige wegen ke ta sign ore nota ne garara na nubuj ko star 441 amono legend ui duge no bane duge nota ne number 1 e nyor shige 2000 duge nota ne number 4 ku meeten 15000 150000 jova bigi bigi taman go ge nyoru chita agenge ibara Gladys Soy go ge nyoru chita agenge no nat ko Gladys Soy go ge nyoru ni otan go ge nyoru shige 150000 jova bigi bigi n star 441 hash gikosa ngolion ndai ka moja ke ta stage in tetutye nota ne bomwa
2: angonye niyo ajewe kaboega ningyone ya
3: keboega ne ago mi K24 plus
2: kone na otakanyo
3: kasa mwaun nigore atakenge ne imuji iger movies series anango urerioche
2: aze aginye
3: woi tinyago i reality shows aga animations jibo lago gora komi kero tinyago i live channels
2: kiliban jina nan babuj
3: aje babuj magilibo niki ya getugul
2: yaani magilibo niki ya getugul agi imuji igera kwa movies
3: nga mwauni bago babuj download in K24 plus agibaibaji tetuti keterter
4: K24 plus ndio hookup le GTA Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
5: Kwenye Star Times, bei chini burudani juu. Enjoy kids entertainment, the best football, Hollywood movies, comedy, gripping dramas, reality, news, music and so much more at fantastic prices. Buy the aerial decoder for only 1,399 shillings and the dish decoder for only 2,499 shillings. Get connected at any of our dealerships countrywide. Say yes to unmissable entertainment. Recharge and get upgraded to the next high bouquet and enjoy Teen Titans, Ben 10 and Pokemon Hunters on Cartoon Network. Gangs of Manila on ST Novella and Come Back to Me on Novella E+. TNA Wrestling and Blockbuster Hollywood Movies on TNT. More channels, more family moments. Star Times. Enjoy digital life.
0: Kita setah enore nota negara ran ka nam gumnye system nota no conference as you do councilor John Ruto itargine gemo gabit kai mutiet kidogo lagne go hanangu mai ko segen conference lagne miten gondoi kyoge nyotan chiba musong na teto le studio nyogare gabishan go lyon nota lagne jutun conference itargine gemo sege ta satu len kibagenge lagne aboto no bom kericho ne karan gabesa nota no tactic na ngalen no go kericho nota no tactic ale yin baga akta gabesa kericho jona lak tugul jona mi wala wal ni te ta ye nyota ne bi ten duga ngagi te bi te le go non gri chono ngagi borosta in MFM na nat ko taktike ne ton go bare ki ko ni lagenge wala kuwa kupe notan from cosmos kala number 1 wala taktike number 1 kuwa kupe from cosmos limited chava cosmos kri chondo ni o mo ngi len ji ne nyota de gerbesi ki ko yo apto am nyanwe che ter ter che bo da ICF notan go na splomosis go bo da red water ko yo apto nyotan go to ma go tinye te ta go go tiga ko nam te tage amune nyotan kororokto ko mbako lang te tage nyoto gerbesiana notoni ko yapta myondo ko ga ko yapta myondo ki boishen rabini ke changi nya te tai nyotan ago sagi te ta ga ko til jego ki mongnel betun brani ke lenjin keri chon pore ko nyin lagenge noto gerbesi chon ga ko imini ko geri chon notan ne bo tactic ni chabe ko muni notan ba cosmos limited amo ge lenjini yo miten gumnye te ta en kiafia ko goni chego gumnye aga goner ko miego timaji yalde inyorchini ge be ino tan garara na munwendi soko teta ko tilil kabisa ko miego mnye kone tan ko ga mona lenjin baishen no tan ko tactic ne chabe ko amuni no tan ba cosmos limited yewe agrovet kiti moi le gunon ne tactic no ga gibara sa ne mo fm ge gonin tactic be burich ko mnye ak pe ge no tan ino re ne ge se baro rutu chon tugule ago goni ne no tan wandu tien ba gipchulio ne ba go par gerbesi chon dogule isire chon mite chon ta lusi chon ga goi mineno lombaga ge wala wale nyotan be ba go ba chakte ta le nyin be tun brani walu tiene agenge ko geri chon ta ne bo tactic go chabe cosmos limited ne en ore na ta ne gararan ge gas lu go yekyo ta jabo na ta ngum mungare ta nyu ge nyoru ka kansola jon ruto ko tar ngoli no go tinye age nyoru chi tage en ore na ta ne gararan
6: Mosta Mungaret en Emo FM Niño Tugul
7: Itagata ngilogu yekichoba mungaret kaini nyuko Elisheba Chebet. Kago chere President Dr. William Ruto, MPs kongalalea usirto incho kine tungatuti kitonu njini baishoni kibagibagenge shagabandaptai ingi emwani. Kogo nkatunit kuitiga nduige chibo kibagenge shagabandaptai wistage gora yeo tikichiba soya akingi meti niborabini kichibo membayege chautokpo sako.
8: Tunarekebisha ndio tuwakikishe ile mambo ya zamani ambayo saa zingine members wanapoteza pesa zao. Saa zingine inapatikana ya kwamba watu ambao hawana integrity wanakuwa officials wa cooperative. Ndio tumesema turudishe sheria bunge, tupige msasa na tuhakikishe ya kwamba pesa ya wananchi katika cooperatives na sako iko salama na wale wote watakao jaribu kufanya mambo na hiyo pesa wajikute matatani. Huyu bwana ndugu yangu bwana Bernard Shinali ndio chairman wetu kule bunge wa kamati ambayo inasimamia cooperatives. Na nimekubaliana na yeye ya kwamba hiyo mediation ambayo iko bunge, wabunge wa Senate, wabunge wa National Assembly waketi wakamilishe, waweke sheria ambayo itahakikisha ya kwamba mali ya wananchi katika cooperatives iko salama. Wale wanaosimamia hizo cooperatives ni watu wenye wako na integrity na ni watu ambao wanaeleweka. Hiyo sheria nataka kuweka sahihi in the next 1 month. Ndio hawa watu waendelee na biashara yao wakijua pesa zao ziko salama.
7: Ingo mastenenyi ko kuilosa gine ministran bagibagenge ishek na otago wikilif oparanya kuilos membe ikcha otaktiwa sirge ingsa kusti kama gule tariti ing paishoni kwa akche bogotu gule kagun kaya misetu ni bagugimit paishoni kcha otaktiwa sako ing imoni.
9: Tunataka tuangazie mambo ya uchumi. Vile unajua wakati tulianza mambo ya kahawa, hawa wajamaa wengi wameimpress mambo ya kupanda kahawa. Wengi wao wamepanda kahawa. Na asante sana kufufua factory yetu ya Mumias ambayo saa hii inafanya kazi vile tunatakikana na ile ya Nzoia pia iko hivyo hivyo, tunaendelea mbele. Kwa hivyo pia tutaangazia mambo ya miwa kuona kwamba tunaweka wakulima wetu wa miwa ili wapate affordable credit kutoka kwa shirikiana SACCO. Na vile unajua pia another area we are focusing on ni dairy. Dairy kwa sababu mambo ya kahawa, mambo ya miwa inaenda karibu sana na mambo ya kufuka ng'ombe za maziwa.
7: Toto kulugu yekitiba mungares kaine nyuko Elisheba Chibit.
6: Kepchinit emosta mungaret eng emo FM ninyo tugul.
10: Emo FM en Kericho inyorweche 90.8.
11: Igange metip talamwa metip A. Yaige agi muiteje kwa koiti inyorugit neo negegeni.
12: Kericho 90.8 FM. Kericho
0: Emo FM kuna nyoto bule dego shiki kwa si siri kwa sasa mungla in sambile nipo asubuhi kita zeta akte tuti nyon nota nipo mwahen betu nubarani umite na kanendet Eric Rono kebendi kwa mnye akwa yu olimbo sai tangwan kwa migo emuitet kidogo nipo itiwane nipo musta nota nipo conference lagini sike chakene nyoto nkutaka kwa namlain nenda kigeta ingine miten tai lagini star 441 hash kiri lige alishi ya ginyuri chike boro ten miten duge nota nipo 5 nga ginyuri chita namba aing nga ginyuri chike bigibigi na ate nyota niko Samuel nota niko Samuel Kemboi genyurchige nenye genyurchige bigibigi ni 150,000 mite mbika genyurchige 200, 500, 1000 na nitugule ntulwa nenye genyurchige star 441 agwe duga namba bigibigi nota niko Soko Uru, Soko Muru NB2 nota niko Rani en star 441 ashkogera ramurar en kamasa nota niko Muru ngeny gemwaginye ngolion inoren nipo SMS gemwa ilogo sipok siyasa nago testain weekend goen kire nyuno chama osamgwa nduiki oktulo ngete NMCA kwa barago toareti president kabisa ento ametabkura amun ngiro uli chaptoge notan go betray the position kwa lila bango ndoge bichupa opposition kwa agenda netinye enungu non kuge ista president arango sambi kyo kichupa kwa lenjini kubayishen program neteze tai wigini negitildog bando kupuchi negitoshoshek chachang kwa til notan kuge bando enore notan gararan so ngalia notan bo ramurare le muru ngeny negimwawechen betu notan bo rani agesam MCA sagoi notan olimbo governor gondok tukul kusam jugura president enore notan gararan gibendi gegose councilor John Ruto kwa tarangal ya negetinye ginyuge ete saga buwan county nubwa Nairobi ete saa tukulien kipaginge nubuchi star 441 uduge notan number notan go number 3 number border border wagina mjige notan go 150,000 chaba border border na nyoshige bonus nubwa 1200 in star 441 hash. Nge gas councilor John Ruto, haribu councilor.
13: Ego mbu, kobana sedere kobana nge aw gize ku ku kwa te ga de ji dokwa ge ko mo ri ke me ki ni mo te go ge ti ke ga ta ge go ga ge ko te sta ma ni me ni me ga ke ro ge ni ge ti ki ya ga ke go bu su ta ba gi ge ge ji ge ge ro go ti ko mo ke ro ge ni ni ra e le go wana go bu ji ya ga ri ne ko go ro ge ni ga go gwa ge ti o ge ko tu ra e le ni ma ta ge di dai o me ga ba go go go gwa ge ti go ra kine bibi te ho ve ba ga nge aga ai ga be go ni o ge ni ke ti ta go di ko to ko go ba ti an ko ba ga ga le ya ta ti se sai ti ti ti ko ti bre ti be bu ra abu abu ta mo ra go go ji ko ga ba ti ga ni na ba ti ga ni to re ti ti ga la ga la kine ti je go bu o to ra ko ga ti ti ma ji ga ni ku ge bu ti ku ge ta ko to re ti ra ga le je be ke ga la ago dai di gele ni te ti ga ni ni ge ti dai ti gele ni ni ma ji ko ge ga la ni ni ge ni bu ra ko go be to bu ti ku ge ga ga ye ra ga ga ni ga ni ko ga ji ga ra o te ga le ga bu ti ge bo me ti bo ra ni ni ge ge ra bo ga ga na ga ga di te di ge ge ni te te ko ho ge na ko tu ga la ko to re te tu ge a ge ai ine ma ti aga me na ni ko do ge jo ge ma to ti a ge o na bo ni ni wo ge me ti ni yo le ata ti ku ge ni ro no ro ai go ro ki te ki de au me ku ni sa ki ga me a ga ki ge di ge bara ge le mo ve tu ge ge au o ba ku ku ni bu ve ni da ma ja mu ga le ti ge ge ni ke de ne e ri ku go go ri bo te ka ya e ni ge ta bara ki ti ge ti te ko ga ge de di ge te go lo de ku ga ba go de ku ni ba ge ri ti ni ta go na i ta ku ni ku na de tu ke ba bu ge ri ja ko ne ti awo awo to mb ni ba pe ni ba so gu de gi tu la ko ta ko te o go ti a ja gu ni go so be gere ko ti a awo ko ge re le ko ge te ga da no mo e bi ko mo e mo e e ko ko ge ra no le go ge ya ki ne ga le ya bo ba sa e te bo me di ko ni le ma me ti ni ni se ta ni ni ti ko wo ga o te de ga ba sa ti ko ko ne ga le ga ju go no go ye lo Bagir ku ni nga ne awu awela do lu ku bla ku. Ko jo bu ti du. Awu mo le mo ke ne jan ya do ya ri de ka ni go tu dol da ke. Ne bo ne bo ke si ji ya bu. Ko no ger bu ti ne jere kuro kan kuro de ga ne ga ro ta ga. Ko ti ke mo go ko bi si e do ke do ta o go ri wa ko tu je bo ke ti ri bo ke. I de ne ka de u ya ga si te mo ne tu ko ta da kur wo do go ke ke jo da tu ti go ri ga ti ga ki ti ma ta ge ti ge.
0: Ongay ongay kansala John Ruto ago ogarani te nyotan ko testa ago mnye notan ko gabaten bagup kale kones notan negi gindo iwe chenga sartane goy magino rechive pa mono ko staff 441 shol engine nye duga notan number bigibigi goy go ne she nyoda bigibigi tagi jenga big city nyo chinga bigibigi number 150,000 waga nyoru bigo ngitok tayari en nyonda ngamono le nyalo ganyi lang ganyi somo ganyi langwan abu tiwa bigibigi ko tumenyo chinga bigibigi number 150,000 gumiten bonus number selling bagal selling 200 en star 441 hash garabu chive
14: jamke Edwin na mangwa le mi bomnye na nzore zore kara bro
0: na bai bai chive karibu
14: ngoi ngoi mangwa le mi bomnye la ba studio ngoi mi sike na ba ni ke no weekend ko go mi go no ni tan ngwe ba bo to le ane go go i ke o di pretengura mangale ga 32 go magnae pa one mi barak

0: 441# ak lewen duget number 7 roji tanio 0729574 gi ñoro 5000
1: kan ya gi ñel net
0: stege gi ñoro 5000 jita na ba 0798378 stege gab sa
1: stege
0: jita na ba 0702 ago be kina barung 209
1: Anita
0: metega sa metega leja yeja metega leja yeja gab sa
1: une Andrew nyo
0: Andrew yes tongo nyoru Andrew tongo sire Andrew sinlip te mansogol very good 15,000 Andrew netai
1: okay
0: *441# agilewen gitcho you get number the sab abaita bajiri aye nyege
1: gerji Teresa
0: so Teresa kora
1: une
0: ye Teresa ko kya ko nyoru siling tamanak sogol ki ko nyoru siling the maximum mogi augi ko nyoru 29 very good
1: yeah very nice
0: well for na ga besa
1: aja well for ni
0: elbu tamana mut ngon yake ni la yer na ga
1: one Nelson
0: Nelson Ronnie Nelson Nelson ko gi ko nyoru ki ga nyoru nata siling tamana la agonyor na baying siling tipte mak somok agonyor siling tipte mak sisi sosa Nelson kora sosa Nelson kora very good
1: it's very nice
0: kagile iwe good kuto manyoru siling nezire siling tipte mak sokol inye jita nge jengin kapesa
1: ker chelsi jeb kruyo
0: jeb kruy ko giganyor kya ko ki ko nyoru 41 kamanda
1: yani 41 gitu
0: ki ko nyoru 41
1: kimi jiji tane
0: ki ko nyoru 43 gora acha maya ki ko nyoru 5000
1: acha ko maya to so
0: no
1: so
0: ngira ke
1: ngut ko to may nyoru ne sire sin tipte ma akso kor
0: inye jita ne gejengin
1: inye ne gejengin sai inye inye ne jita ne gejengin
0: kimi jaka kar kai kiwe ko rabishak chesire chigitya me aya ngaga ni sami
1: azurin kago surien jo jebio sogi we kago bariye na jebio sogi
0: gale ga subu
1: ya subu kadi nyo legat kaso
0: siri de ma jebio sogi
1: yangiri jebio so kago ja bariye jebio sogo
0: ya me koji amu mure ni kitar ko mission ta ona ko baga amma te ba le ngoti mo ji bigu acho ko ite me ji baga I ko ta I la ko kidi nya ngako sikisi
1: angini je bio so ka di nyola gat kat so
0: sta fo fo tu an
1: bana zuriye
0: le wen duga na ba 7 sege ga sen ngale
1: bana bariani
0: le gi te mai wata go ga ji ka
1: ke chua Iro, iro, une faola nyo.
0: Faola, 0723, ubeki na barungu 78. Ah, very good, sasa. Tungu nyoru faola.
1: Tungu nyoru faola.
0: Tungu nyoru ki imagine. Tungu nyoru ki kabisa.
1: Tik.
0: 15,000, sawa.
1: 15,000.
0: Ehe. Kaya kiri nga ke?
1: Oru na Aaron. Aaron Kuto.
0: Acha kiko nyoru 10,000.
1: Aaron Kuto.
0: Kiko nyoru 10,000, kiko nyoru kora 50. Acha nge ngongosini. Sasa, na kabisa. Stege kabisa. Mito ajipigala. Aya miji tena ba 0729637 ngwana tena
1: Amos
0: Amos agene
1: ko Amos une Amos
0: Amos ehe ki ko nyoru 16 mi betu ne ka nyoru 19 highest ni ko nyoru Amos ko 29 aja
1: so
0: 15,000
1: we don't have between
0: Petuel
1: ki Petuelo
0: Petuel gacha ki ko nyoru ni jejang no ki ko nyoru 13,000 ki ko nyoru 18 the highest ni ko nyoru kabisa ko 33,000 toka mbele ya jembe
1: ngarab leting
0: leting
1: ki letingo
0: leting na tay ko ki ko nyoru fuy
1: ngeti leting
0: 69
1: kitane ju
0: the highest ni ko nyoru ko 69
1: kitane ju
0: kitane ni
1: Hii. Hii. Hii. Sheria na mashia.
0: Ketio, keti.
1: Keti.
0: Keti, ketio.
1: Star.
0: 441 agilon gitu duget number 7.
1: Duget ko number 7.
0: Yes.
1: Duget ko number 7 ni gimi te sai.
0: Star 441 agilon duget number 7. Tai gitu.
1: Kutu ma inyoru. Gine sire. Sili tip de maxo gol.
0: Very good. Sili ngata.
1: Tip de maxo gol.
0: Aye, nye gay.
2: Emo FM ni nyo tugul.

0: ni anyogo Kapkea Evans, deputy governor nebo Uasin Gishu, arrived in the ticket nebo Emo FM koibwe chairman.
1: Kagoit side up ketil ticket. Niko kasarta nebo Gilad Kambut. Kewir mesenet batai.
2: Upunji ani tuna kuja yo yo.
0: Meja ke som ke jan naik koyan koy mungaret ago buasit ni ni level rate aso koy mungaret ni ata muta ur level rate ke ni opportunity se jang chegi bua ko bua ta ko kagwa level rate ko exit ke meja ke som neranek tukul koyan ko bua koy mungaret ni tukul na mungaret aga tukul ago na ko population ni meja rate ni grow ni ko market ni ready ke meja ke chegi le onge ay mungaret ni tukul na ke som ur yet tukul ke lo bua level rate ni ata ko ipchi tiki ni bay mo FM aso na ngale ke jang ko liga ita mungaret.